it kāngbū gōngbā shē sō yī na tā it kāngbū kī tōndā yā gīn chāngchū sēmbā nāngshā ngā rī cī bār chē tōng ūdēn lā yā gu yī na tā tīkbā gādēn dē mā rā jī lō nī ūd mā dēm dā nām gā mā lū tā lē bī lū jī dēshīk mū jī dēshīk yī na dēwā jī mūnū chū sū ūd mā dēm dēwā jī mūnū chū sū yī na tīkbā gādēn dē mā rā jī lō nī tētār tōngā tōp dēn nās chāngchū sēm tōp dēm bā dā khorwa rī gī dē jī na sā tō bā lā yū rīng tō Tether Tonga Topdena Chanju Symptom Dembata Nyana Penangar also Milut Tapsaro Meta Varela Taut Korji Na Shusu Penang Milut Tapsaro Shukji Ranga Tsiji Tan Ko Sujuta Yima Yina Tsiji Injang Lingar Yamlin Na Mayago Sisi Yago Yina Ranga Tsiji Junia Yumida Pena Tsirungu Sujuta Noina Tsimal Tungkijo Udin Jun Orela Udin Jun Rayumi Da Chanju Sim Yamuina Udin Rayumi Tetara tuwa topdin tuwa nyena tibwa shenyedum. Topdin nyena tibwa tembo, tibwa liu kadinti shenyedulo nyena chanjugu sim tongwa. Orela. Ta na chanjugu sim suansaroji tanya yate maman uden nyegu yena tibwa hachidgusu tembo yimbinyong. Chanjugu sim to demba da korwa regi trejena sato bola yunring to nyena pena tomri lega maddi shusu yena pena chik tomri neyninga inasha promotion lega de tabdu yena. Or in a lega ka promotion de thab dina ta it bridge in a record number da bod maya go ya ya lega du chati ya go ina promotion je delay gai me promotion je gang gai me ore da tumre nei ga thab ju chi tumre bli lega chi uden de korsi me udum to ya ya chi mar sanje ko bang ga kyu yang chi ja wa chima million number da bod thab ju udin ngo do de le sambu de sa ni go no ina ya chanju sembe domba je da da injang de nyamle maya go ina udna ta rung shu gai me jo ni onda ore lega kyo sangbona ta rin shu ge rang sha de number da top gen ta rin shu ge uden yim shu ne da sa do pa la yu rin tos de de che da dam ji shen da ji gu bar tu bar cha de ne zum bar ma jan o ne o do to ju ne da de de che da dam ji shen ne na u na do za shu ne ge ne ta de de che da dam ji shen ne na rang sa kelin ka ya go de chen ju sen be do mo song bur kelin ka ya go de da ji gu bi tu bar cha ne na ta nga na sa yin jang ti tu ju ne da Chanju sembe dhomba nenga kelen sisi yago noye na kelen kambo tata te chup juu nye udma nanda. Tengne chumbar maje na deshne thonga utto chumba yago su nye. Chumba nye na ta sarsab ya ya utto beba yago su nye. Udma yago yina oone oto chowa juu nye na ta ishik ma mangzi mangzi mar ore. Marra geju mado yar geju di tabo manshuwa nye gomda. Semjian tamje pensebe sanje jame de juu kyangs. Dāg nī rāngi nyebē dī sōwē chūyī mañjūr dō nī tāo tsikshē chī yētēmbā dīm tātā nā shūsūngu dō yā sāngjē tamjē pēnzē bē simjē tamjē pēnzē bē nī nā tātā nā ngār mātī rāsumē orē lā nyē ngō dō mī tī shā rāng rāng sāmbā tōng yā nyē ngō dō mī tī chanjū sāmbē dōmbā nyamlī māyā nā kē sī nō lō sī nī nā nyē māyā gu yī nē ngā ozu hōl nē ngā nō bā nā būnā nā shā chūrō nā shā mā dī yā gu yī nē bīr gāng bō sī yā yū mē sāmbā sō nō yī nā Oh, birsi ya ime. Ona chik zambuling nga chanju sambo yuwa nama birsi laga ya ime. Orela, chik sanji yuwa nama chanju sambo yuwa nama shenma nasa ya ime nyeti maya na si kebara no losam udin samlo tonga ina anyagumda. Simje tamje pensebe sanji jangme deju yang ta ona ina samlo tonga anyagumda. Tadasak zambuling nga sanji gode pep masaro lo nye. Orela, tadasak zambuling nga chanju sambo gode pep masaro lo. Orela, chik yawa rama shi pepsam, chenri si pepsam, jizun trema pepsam. Kāmbu pepsa rama shinde, kāmbu se lega yorda yaga gayam shinde, ina tima ti lu ni mēnya gom. Ina ti tate lu ni mēnya. Ta tate samla odu ngoto tonga ina, shukji pepyo sanje nasi, ina se sikang yame di yom ya. Ichik se, sanje se mara tsewa ya nyeju che, tata na shusun odo, Christianity ni Hinduism utma ngoto, mara jadu ngoto de yaya, ngara chik, tsine nga nyansung ngoto son ya, Sanje Gobanga Krijun Wanina Udmanom Ye. Or Pedi Kayati Shinidolonina Sanje Tuji Chak Junina Hook Nanyala Song was a Nyasum were fishing your hook the Jodiman Aurela. Sanje Tuju Tavanji Chamber Hook Motor Tisha Samazon Osumi, Chak Junia the Motia. Chak Jung Udmoto Sugu Tisha Samazon Osumi. In a Ranguga Deba, Chigranse Koya Junyamne Yuji, along with the Tisha Samazon Osum, Ring Tivarela. Sanje sha chakyu no yene, chakyu gaya te no, hu gaya nambar dapo te no yene, rang sem ga ring muno yena, sanje sha tsine nga ina yara kyabkyu goya go yene, ina somme de yung yongda. Utkyun je sanje ke kyun menom, sanje ke chakyu che, ngar gangbu sha yara rajyu ke traya,

0: zo shik samudi, undi na samu to korgime. Wa samu koi tabina samu koi chi, sema samu chi, ita nga ta leye, nga sembe leye, nga sembe leye, nga sembe leye, nga ta ta. Chiku, sembe nga samu chi, nga ta sembe leye, me. Sembe nga samu ya shuhu tiya nga ta te, chikta na kakma matu tukcha na shato na yang, liu sitam ya ka tukcha na lakwa mina su na to shichang sirang ka yime. Ta liu nga me, ta ta kache bina, iti bina leka di, iti ishe, Lekati, Lay out the name, Some of the day,
1: Some of the time,

lenge nang da da shedon lerima pm shri government upper primary school kunzikak lobtu jom chingsum se kriso kyunchak sumba kangloma dolmo kholche kewe japtan seme yundan marme molamning mo molam sanangbur lenge nang utam che agishmani dabang kyasin chuso deshnuptik monpak lerim banang chasang twitter lenge nang nuptik chuse ni songdo da jubul lerim agishmani dilegyar Rileye juso, na hindi ka sanyo ning tuze nisni karma, lenga che, inji ka sanyo sanasa.

0: Hello, namaskar.
1: Hello, what must I know?
0: Hello, Akashwani ka hinla. Ngatong me mudong nang duri la.
1: Oh la.
0: Let's la me.
1: Yong do, kham do.
0: Ngar gam po rim ni la. Chik ni chat tu shila.
1: Ah, so na so da po. Je pe to sam me je sam shi de do an
0: la. Let's la. Nang se la me mudong la. Sam zi bu go sin la.
1: Ta be ngata o do la ma jan ne ze ko la la ko ni la zo im mo ni yong do ga yi bu na o do. Men gen ta da ta ba shi bu le chen je ngar khas na bu na ong chik. Lan cha kha ye so di zang chen men gen ning ong dun su long manu. Ote mewa na sot long manu nu jie du zi la.